0: kira ngabani ngegong bul nglempeki tangan to kowe mau. Iya, dawake napa, Bu?
1: Dendang Semarang.
0: Dendang Semarang?
1: Iya.
0: Iya, mangga.